0: ni gara no ngora ni gari yo gangida
1: ana suba gara ni ana suba na gara ye juro tataje wo de ne gwen ye jeme ne gwen ala jara na ko na.